bakangi to me dikhiya bunga ilo moto bunga sahlo bunga bungule shunga enu bunga nelwanga nelungilanga tekwanga tekungilanga